0: Honolulu, Dadaer. Radio Liberdade, Sianulu Resin Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Hidana mga ka musika, honi titlo, Mugod pa doming ni Belo Luis Giovanni kolabora ho dela. No musika da nena sa musika ikus niya baita niya programa dili convida baita sa unhi lorong. E turma ya usi aksesan usi tabot sira ya espera tabot sila bela lai tamba turma sa ya programa bibang solo. Usi studio radio liberdade hao Vero Fernandez si aksesan usi tabot sira ya deus ate prosima edisao. No ikus lita sa itaka ho musika honi titlo Running to You ni Belo Luis Giovanni kolabora ho simi.